Dah kan ke por ijing ruai nengkong open tem yud ruai da u ba pol leng do wa ki perlok pen bor sai ruai wa aru pertuit kendit ben riu no mentau da ruai da kong sapira marbiang wa ki perlok i ruai wa lewan yo pertuit om don syo kenya pertai wa da ruai da u ba Nicholas don wa ki perlok.